Puis remèm an pi Zami sa si dou Y pa chame trahi Mèm fèl sa ki mal Y pa chame kite Nan li se Jésus